0: Bwewe uri lanti obwafu obukoyi Ugambi gwe mkubira bukubi zichi
1: Simu
0: Onyinyo nye ntiaji ati chino Kweta agisa nti ataji ati sina transport Inti atendi wala nyo Nze kubere bwedu Kasite simwe yitamu Nze mbanku vuri liye chokula Nti mwana wani kula boti neboti Esobolo kufa mumbere Nze siso sula Mbele yon nango uri le mbele kunyigiriza Gwe mkugami ya mkubira bukubi
1: zichi Kwa gamba mwofunze buli muntu ye nobula mbusobolo kuchuka
0: Ubula mbuchuka Ovo badosi kakabala gala Ovo badosi kachapa Obo badoi yocha kasori, obo badoi yera kubo, obo badoi lima bulungi.
1: Atoka bango, alibulungi nenga yagala kwe yongira ko.
0: Mwaba alibulungi nga yagala kwe yongira ko. Kubaka nkubuli ya 30 sente mala. Ainobu kade chukumi, ayagala bitano. Gwe nkubile simo ngame ntiajati. Ntia kati nsubula Dubai na njagala kwe yongira yu walala. Kwe kasito nkubile simo. Mwana wanga alieyo, mwanyi nazalieyo, ekintu kijja kutambula.
2: 079 59 27 22 ne 0790 52 71 25 079 59 27 22 ne 0790 52 71 25
1: Tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabi ajati maimuna Nsabo kilize Sima nyo vude una atusobo zesa Nenge nakusaba bantu umena wali wano We maku wado muzindaro Oko zese dachika biri ya chineni Nibando wa soboro kolachi Oko buza ako kwa ajati Kuwanga hawa mweta aga molibanji Kazo keno mchalo no Ye ya sose wano Nga hizo ga programu ya agendo jikola Bane ya kwe sunze nyo Njagala osembere ku muzindala awo. Yogereko najati. Ajati uno nawo gwo mukubade bagama anti ajati yakuwa neto mulabanga ko.
3: Chikiriza uno gwenda ba wano. Chikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutu ne meme yo nenje kumira. Simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa bade kulabanga ko kujja ko kutegerera ku simu. Nze bwe bibi byange bwe kula. Na mpulira mameme gonna gankubaga na mpulira gakubira ki.
0: Kaka nanzi wentu wengula
3: Bananga aja simai muna
0: Wanji nabu
3: Kwa kubala kocho nache ngamba ncho vachi nyo vachi Nzikiriza Haka sumulizo kanti Mkakuwe Uwebu
0: Ndavida uwa
1: Ya mwato kezo lazi bako rashi tumpu
0: Echama la ufikum
3: Echama zina Echalo ya chuso ulamu wangi
0: Ya gala nkuwe ye
3: Techimala ne kadi yinu
0: Kadi
3: Ukafuza dalanti chi Mzewe nate gede
1: Mungu
0: akongere
3: bulijondo otakula bako. Beka katono kenkuwa kubyennina. Akokensoba dehaja tinemba densa bokatime kubanga nkaje kumutima.
0: Neyanziza mkwano neyanziza
3: kyendi kuwa
0: kitigojozewo. Balaka lau fekum.
1: Kole birunja simibwa.
3: Yanzi jawala mubunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamani si chainza kudanguru.
1: Bambi.
3: Nenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo ali mwagala nnyo naye nga talina nga yali atwezimbe naye nga talina wakiddako yadde kati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: bizimbe
3: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: na kulekera abana
3: mwana msajja nafa
1: miaka munana abana babachali batoto
3: aha ayetu ate tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga jennalimu ati family no yagolo okuka eyo omusajja nga bote bachikiriza nti sente zange zinasa mu business ezo wavulanga boba gamba chimu kwato mwana wo muvembi ntuyo mwana waffe mugende
0: bali baloza za
1: mama ina ne
3: bango bana abana nga baga nabana bawuli yangwe ngambo sibabwe nengeza ko nwanenga omukazi nenga omanyi kimnango mwavu tasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula ebyo natambula bukolokolo no bwana wange nenzeyo mu kyale Masaka kitege embera nenyinza mange nambuza chechi
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
3: banaye munatisonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja nga bwe yafa family engobye mu bintu wadda kagatwa kambwe katika kutemu nyumba

0: esimu, TV, n'ebirala byonna ku mulimu kone waka. Kuba 0800-203-070 oba weereza WhatsApp ku 0785-81-767 oba nyiga *284*84#.
1: Gwe omulunzi w'enkoko, wawuliddeko ku glucose vet ng'onatabulwa mu mazzi? Glucose vet ayamba obukoko obuto bwakajja, awa ebisolo amaanyi wamu n'okuyamba enkoko ezisaliddwako emimwa okudda engulu. Bakuleetedde Pig Mix Plus, nga kino kiyunga ekitabula mu mmere y'embizzi n'enkoko. Kiyamba ekiyumba obutawunya, okugejjesa embizzi ezaakona ate nga kyongera amabeere mu mbizzi eziyonsa wamu n'okuwonya ebirwadde ebirala mu mbizzi. Kati ate bakuleetedde Meat Booster, ekirunga ekigejjesa ebisolo n'enkoko ne bikola ennyama, okusako Egg Booster ekiyamba enkoko okubika amajinga mangi ate nga manene. Bakuleetedde Animal Assault, guno nga munyu gwa bisolo ogubiyamba okunyirira n'okugejja ate ne gubikuuma nga biramu bulungi. Ebirungo bino byonna bisaasanyizibwa Prime Coco Feeds egy'okolera Buwembo Road. Bisange mu maduuka gonna agatunda ebyobulunzi okwetooloola eggwanga oba kuba ku 0775 22 0 1 9.

0: wa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusibwa ko rokobo
1: boom amani kaba wanguzi.
0: Alo mkulu sewa nyabu.
2: Mnyago na mse ikakumba nga bulijjo.
0: Na kwa ye bintu yoko e gairida. Njagala nkole sente nga zange. Kati njagala mulimo.
2: Uyo kwenda kwa ya shuma nga chiswe chifurumia sente zizova.
0: Aha njagala mulimo mfunira umulimo nze nkole.
2: Nze mba mfunira.
0: Hei.
2: Unaso mulokola mfamu.
0: Eye ntenze wendi.
2: Si ya nte.
0: Yachi.
2: Famu ya misoto musa jarunda timba.
0: Aha.
2: Okera zisi gabizigo.
0: Enchi.
2: Timba noku zise nyama nyo.
0: Kati kambilo ozemu.
2: Anchi kusenge chechikuru bakuwa sente piti nivuno.
0: Mzee Kakumba wana radio mda kutusi wako Rokoboom.
1: Rokoboom ama andikaba wanguzi.
0: Entuju yebye mzenye chasinze yobu nene musio na katieri kufe. Iye sisoni ya mpaka sa chikopo chensio na yine guse wano atenga gwe kafuru kati lababa stabo mkuchanga akapira ngabali wakati mchikolwa ngenobu wemisa kabia kawomu akanda ilo special tumanyo inzo kuangule chinene echo kola gulabu guse chupena ilo special ukebele wansu wakasani kila uluonyigesta emunya nyasita bidi mkaga hashi oteke mkodi jona sangamu ukusobulo kwefunio mkisogo kuangule bilabo gwe kafuru nena ilo special mkasira kana kafifa walo di kapu na ilo special bio mtongole mkufujiri mpaka za FIFA World Cup bili ya bili mumukaga umwenge chakutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono buvunanyizibwa.

0: Kubuja 24/7 Radio Budro.
1: Radio Buddu, eno ye Radio y'omuntu wa bulijjo. Obango bifunye makubo marunji ente kateke agenda kuva mu kitongole cha Korea Foundation for International Healthcare Coffee major etuogera nnyo ku byabulamu of course ulide mwaka gambo health au ngomanya byabulamu si byabulya byabulamu etugenda okwogera ko nenge ekikulu ennyo twagala kwogera ku birunji ne bitukiddwako ebyokuyiga bye basomesezza ebibadde mu nteekateeka eno ndoza project bagambe erimu ku winding up omwaka guno mwaka gusooka gusembayo tufudde batekewo omulalo ogusemberayo ddala kale tugenda kutunulira enteekateeka eno biki ebigivuddemu biki ebituukiddwako biki ebiyigiddwa birungi kibyereese na byonna mpaka wano wetuli mu studio nina musawo wa Rusimbi Richard musomesa wa byabulamu okuva mu district ye Bukoma Nsimbi musawo Richard nkwaniriza kuza kubatuuliriza
2: esebo neyanziza nnyo hajumalu ku lwa Radio Buddu era nebaza kitongole kyonna okutukkiriza na leero okubeera wano olwaleero nsobola okutuuka obulungi ku bantu baffe atweyambisa amayengo ga Radio Buddu era ne nebaza abo bonna abali ku mukutu nga batuwuliriza tubasaba mukkalire ate tweyongera okubaako kye tuyiga ku sayidi ebyobulamu amannya geego nga haji bwagogedde mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera naffe
1: tweyanziza musawo Lutemwaliriani musomesa wa byabulamu mu Masaka City
3: yesebo
1: nkwaniriza musawo obuza kubatuuliriza
3: nange neeyanziza okubanga onkyaziza akakawongezi ka leero bananga abawuliza ba Radio Buddu musibye mutya muli mutya amanya nga bulijjo Lutemwaliriani ndi musomesa wa byabulamu Masaka City era nga tuzze okwogera biki ekitongole ky'abakoleya bye tukoledde na tugenda kuuma tutya kubanga tuli mwaka ogusembayo singa baba bavuddewo ebintu ebyo tugenda bikuuma bikya nga bigenda maso yes abacha tugenda okwogera kakawongezi ka leero
1: kulwa ekitongole nagano kuyita musawo gwe nkuyita muvujirizi kulwaba vujirizi Joan Birungi mu studio mwalimu Joan kwaniriza buza kubatuuliriza
4: yanziza yanziza sebo batuze ba Buddu ne Masaka yona greater musibye mutya erambaniriza kweno program je tugenda ko ya byabulamu tugenda kuberanga tuogera ku ebyo musawuliria ne byayogeddeko batoso tugenda kuongera mu ekintu kyokuyiga chichi chetuyize mchine ekitongole program eno yaba VHT ekitongole cha coffee chebadde kola mu Masaka City ne district ziri ebiri eddala Masaka district and Bukoma Nsimbi yansaba tuulirize era tubere engaged mukuba amasimu nga mubuuza ebibuuzo
1: bwe mugamba omwaka ogusembayo muba mutegeeza ki
4: kati nga enteekateeka za project tugamba buli kitongole kyonna ekitandika kibeera kino obulamu mu luzungu tugamba they have a lifespan kino obulamu obudde bwe kino okoleramu n'obudde bwe kigenda okugwako era project zonna ziba zigenda kugwako tezibeera zaawo
1: za lubeerera
4: ngekito nga government webeerako Yeah, so umwaka kwa fogo kutano, gwe mwaka kusemba yo. Boto, ye yenda gano jetuwa kola na yo, ne Masaka District, Masaka City, ne Bukoma Nsimbi, ne ministry, ye vyo ulamu. Boto yenda gano weya lambi, kanti tuja kore miyake etano.
1: Yes.
4: Yes.
1: Oh, kati tulimu mwaka kusemba.
4: Tulimu mwaka kusemba yo. Yes.
1: Oh, kari. Mzauri chatika tutandike nawe.
2: Yes, sir.
1: Tutasemanyi kati goma nyiwe tutaandikira tutaandikire kuba VHT tutaandikire ku
2: ha kale ensonge eno
1: kuba kati nzo kunga anti ntandiko ko ze bintu ebili myaka 5
2: ensonge ene eri mu ebiwayi bisatu tugambye nti chichiche tuize chichiche birungi chibye tutuseko
1: yeah
2: nechira tunasobola tutya okulabange byetufunye
1: tubikuuma
2: nibisigalanga webiri
1: yes
2: ebitundu bisatu kati okusooka nyinza okutandika n'ekimu nti obatandike na byetufunye twantandise na byetufunye ne tuzaako byetuyize ne tuzaako enteekateeka yaki
1: eyo maso
2: eyo bikuuma nti okusooka byetufunye nti abakoli abano bali bajja bw'ekitongole kya kofe ba project eno nga bagitandika twaina o project endala ze bali batuyambako
1: yeah
2: ne bajja ne banoonyereza mu kutandikira ddala basooka ne baseline survey oba gye tuyita baseline survey okulaba kitongole kiki ekibulamu mu district yaffe
1: yeah
2: bwe bamala okunoonyereza ne baddayo baleeta aba professor okuva e Korea kale twasooka ne tubasaba okutuyambako ku kutumbula ebyobulamu oba okutuyambako ku preventive health oba health promotion
1: yeah
2: okutumbula ebyobulamu
1: yeah
2: kati ne basindika na baba kuku babo okuva ku university zaabo okuva Korea ni bajja ku ground ne tubatambuza ne babuuza abatuuze abataka abekyalo ne babuuza ba VHT ne babuuza ba chairman ne babuuza bonna bonna abakulembeza ku mitendere egy'enjawulo n'abantu ba bulijjo
1: yeah
2: ne tuvayo ne project yeyo ne tulabanga ebyobulamu twali tufa nnyo ku side eyo kujjanjaba naye nga tetufa kutumbula byabulamu oba health promotion kakati ne bagamba fe be wabwe Korea abantu kyenda mu mukaaga ebyobulamu bwabwe bali ebyobujjanjaba bali tebagenda mu ddwaliro bali bafuna abantu banabo ka mu ddwaliro
1: yeah
2: kali mwenyezo chigamba mwendi nti abantu ekyenda mu mukaga bonna abasigadde bejjanja banganga baziza buziza ndwadde Korea
1: yeah
2: nti osanga nga teriyo muntu ataina kabuyonjo teriyo muntu anyamazi gatali mafumbe teriyo muntu alya mmere tamaze kukeberebwa teriyo alya mmere erimu buuka tewaliyo nswera zikola ki kale ebintu nga bwe bitebiziza obulwadde
1: yeah.
2: Nga bebe bakozesa abantu kyenda mu mukaaga
1: ku kikumi yeah.
2: Nga wesanga nga eddwaliro nga bw'olaba mulago Masaka wano eryandibadde liberamu abantu nga kakati bwe tuliko nga lisobola okubeeramu oba abantu kale katugerageranye nti abantu 15
1: yeah.
2: Mwinza okusangamu abantu 30 kati bo nga bagamba nti badokita nga 8 babeera bakola ku mulwadde omu ewaabwe mu ddwaliro ndio nzo kusanga mu ddwaliro nga mulimu abalwadde 10
1: yeah
2: ninga waliwo ba doctor 20 na kitegeeza nti no omuntu ono abazze mu ddwaliro abayi na kujja lwandwadde nkambwe nnyo
1: yeah
2: zatasobola kuziiza waka ate nga ayina kujjanga buli kyayagala kyonna ajja kukola ki
1: ajja
2: kifuna nti government esente ziyatekanga wintu okukola ku byobulamu nga zimala bulungi
1: yeah
2: ne batunulire waffe engeri gye tubikolamu basa nganga sente zonna zetufuna ku byobulamu zasinganga kujjanjaba misujja biddukano bifuba kakati webajja ne banoonyereza ne bagamba nti tubayambye tutya ku nsonga eyo ne bawandika project eyo ne tujitegeka nabo ne bakizuula nga singa tutumbula ebyobulamu ku kyalo byonna byonna tujja kuba tubikoze tusobole okugezaako okugoberera naki n'enkola yaabwe nga gye baali bakozesa ey'okubeera nti nno abantu kyenda mu mukaaga tebajja mu ddwaliro abantu banabo kawe bwe bajjanga mu ddwaliro kakati bwe bakizuula ne bagamba tukoze tutya ne batandika project eyo ne bajja ne banoonyereza ne bakizuula nti singa otumbula embeera zo dwali le soke bwako kuchyalo
1: yes
2: ba VHT yo nabe no jja kubo bikoze nti obikolo otya ojja kusobola omusawo woku byalo nga asobola bulungi okusomesendwa de zonna asobola bulungi okujjanjaba endwadde zisokerwako na dalambaana asobola bulungi okujjanjaba endwadde nga endwadde zitatulira nga bwola basukaali pressure naki okubikebera n'okusomesa ku bulwadde obwo ate n'okuyambako oyo yena yenna bulwadde okulaba ng'afuna obujjanjabi nga kino kyajja olw'ensonga nti baagenda okuzuula ng'endwadde zitatulira nga bwola basukaali ne pressure zaali zitandise okukwata ekifo ekyokumwanjo nga bw'ojjako emisujja zino endwadde zisiiga ate naziri nga zisembera ku speedi ya kizungirizi kati kwe kugamba nti bwe tukwasaganya omusawo ono w'okukyalo VHT gyonna emirimu asobola okugikola bulungi kubanga ali kumpi n'ekyalo ali kumpi n'abantu bamukkiririzaamu ate teyeetaaga kusasulwa kubanga ava ku kyalo kye n'alambula kabuyonjo eya muliraanwa ava ku kyalo kye n'akunga singa wabaawo okugema ava ku kyalo kye n'ayitaayita n'agamba ono omwana ayina endya embi oba nutritioni nakulagira engeri gyona omulabiramu mu byokulya n'omuwaku ovakedo omuwe ku kingo muliraanwa we yamusomesa n'amala ku ekyo omusawo ono w'okukyalo ajja kulambula omukyalo w'olubuto buli afunye olubuto mu kyalo kye amusomese ku ngeri gy'alina okulabiriramu olubuto olwo amusomese ku ngeri y'okukyaliramu eddwaliro amusomese ng'azadde omwana amusomese okuliisa omwana oyo okumuyonsa kumujjanjaba kumugema kukola ki byonna byonna kakati abakole abwe kwe kutandika n'ekirowoozo nti ebyo okutumbula ebyobulamu tusobola kukolera ku kyalo kwennyini omuntu kwasibuka n'olwekyo tulina okunoonyayo omuntu ow'obuvunaanyizibwa ku kyalo ng'atali kumpi kwe kutandikawo enteekateeka ye yaki ya projekiti eno
1: eya VHT
2: kakati mu biseera ebyo ne tutandika kati ebirungi bwe nkizaayo ku birungi nti ekyo twakifuna abasawo b'oku byalo weebali ne tubawa emisomo gyonna gyonna egibawa obukugu okukola ebintu ebyo byonna byonna byenjogeddeko n'ebirala ebisingawo kakati emyaka gino etaano tutambudde nga tubawa obukugu obwo essaawa eno olwaleero ebirungi

0: akobo obeddwalira ezisooka ku kyalo abali ababiri buli kyalo basobola okujjanjaba omwana omuto nga ku ndwadde ng'ekifuba, ssenyiga, ebiddukano n'omusujja n'endya embi byonna ebikwata ku ndiisa. Ate basobola okuyambako omukyalo ow'olubuto gye tuyita maternal child health, bino bya kumugambako bya okutandikira ne ku family planning, okuzaala abaana abekigero obanga byetegekedde obulungi. Zonna enkola za family planning bazimusomesa ne bamulagana ebirungi ebizirimu okusobola okukendeeza abazadde ababeeranga n'abaana abangi nga ate tebabateeketeekedde bulungi. Bwe bagenda ku saidi y'okuzaala byonna babimanyi, family planning, okunywa eddagala mu ddwaliro, okukola ku lubuto, okululabirira endiisa y'omukyalo ow'olubuto, alina kulya atya, alina kulabirira atya omwana gw'azadde, kumuyambako obujjanjabi, kululira naki naki akaana nga kakazaalibwa. Ne bagenda ku ndiisa y'omwana, ne bagenda ku singa omwana oyo afuna obuzibu tukola tutya. Kati bwe bava ku saidi ey'abamaama ne badda ate ku bujjanjabi obw'omusujja bonna baabuyiga, ne badda ku bujjanjabi obulala ng'obwakafuba, endwadde endala ng'ezisaasaana ezo zonna zonna ne tuzibayitiramu ne bazikwata bulungi n'engeri gye baziziizaamu. Ne badda ku buyonjo obw'omu maka, buyonjo otooyi, endwadde ziva ku bukyafu ewaka zonna zonna ne bazimanya, ne bamanya engeri z'okuzeetangira. Ne bagenda ku ndwadde eziva kunywa amazzi amakyafu, okulya emmere enkyafu, zonna zonna ne bazimanya. Ne bavaawo ne bagenda ku ndwadde ezitatulira, ne tuzibasomesa endwadde nga pressure, sukaali, okuyambako abantu abakuzeekuze emyaka abasinga okubeera nazo. Bwe bamala ne tubawa n'ebikozesebwa byonna ku bintu ebyo, nti ku ndwadde ng'ezitatulira nga pressure ne sukaali twaba obuuma obubikebera obupima pressure n'obukebera sukaali. Nti omuntu ono wadde oyinza okuba wandimuyambye naye otandika na kumukebera. Kati n'olwekyo ku saidi eyo endwadde ezitatulira obujjanjabi ne tubusembeza wansi ku ki, ku kyalo. Kaakati nno olabira nti n'ebintu tubifunye eby'omu bungi ku saidi eyo ya projekiti eyo. Twabawo ebikozesebwa byonna byonna, abo olaba nti buli bavyekitiba n'ababiri twabawo obugaali buli omu akagaali akake,
1: kasewajjuba
0: ne tubawa ebyuma minzaani, ne tubawa obusawo, ne tubawa ebikozesebwa gambuutu bikibiki byonna byonna era ne tubawa n'eddagala erikola ki, erisookerwako. Tubeera tuli bawa okusobola okukola ku bantu baffe abo. Ate bwe twamala ababakulira ku miruka ne tubawa piki zibayambeko okubalondoola abantu baabwe buli muluka gwe, ng'atwala omuluka ng'asobola okulondoola bavyekiti bano n'abawabula ku bintu byebate batambudde bulungi nayongera okubasomesa ku byebate bategedde bulungi ate n'abayambako mu kutambuza ki emirimu gyabwe. Ekirala sebere ekitongole kyatuyambako okufuna amasimu data waffe okusobola okukunganya ebiwandiiko okuva wansi ku kyalo basobole okututegeeza nti bino bye bigenda mu maaso. Abalwadde b'emisujja tulina bwe bati mu kyalo, abaana abatali bageme tulina bwe bati, endwadde ezigwawo nga surveillance bikibiki, endwadde zino na zino zaakoze ki, zaaguddewo, zaabalusewo, endwadde enkambwe ng'ebola nakinaki. Kati era sitiru nga bakozesa essimu eno yasereza basobola okututegeeza nti mukyalo bwekitu wagudde wakati abagabwe kati kebola.
1: Nti VHT ono abantu bajjanja ba kukyalo akipinga records
0: zonna zonna
1: najjanja bya abantu mukaaga ba musujja gwa nsiri obwana bonna bwabadde bulina ekiddukano. So information yeye nekunganyizibwa bulungi,
0: yonna nekunganyizibwa ne tuyambako okuplaninga
1: okusobola
0: okukola pulani ebawa byonna byonna byetaaga kusaidia obujjanjabi. N'olwekyo eddwaliro lyaffe eringa Health Center 1 ebyo byetusuubiranga byetufunye n'okusingako bingi nnyo bingi nnyo, kubanga kati omutindo gwe baliko gwa waggulu nnyo ebyo esaidi gyetufunye. Mpozi esaidi endala nyinza ogikwasa musawo Liliani wano n'atuwaako ku birungi ki abankiyite birungi ki
2: nti
0: kaakati waliwo byetufunye ni wabawo byetuyize kati ayinza otuyambako ku
1: byetuyize
0: mu projekiti yenu.
1: Kale musawo nga tonna kugenda ku byetuyize njala kutandikira ku musawo Richard wakomye wemba nkutandikira tuyina ba VHTs babiri ku buli kyalo. Katonda mulungi obudde bwonna nti tubatendese. Kaakati omu ku bba agenda kufa Nse ndi muna maulire si si.

0: Tukura msizako hagwe winaje kumideko chenda mumunana kaumuza munana ne chenda mutana kaumuza tanu ye Radio Budu, Radio eyo muntu wabulijo tuguse nente kateka ya tulat kwenke sports special vya mizanyo kufobu debuno paka wali kusawa zija kwa danga msambu eze chilo kwanga walio games eze chikopo echa World Cup obeze mpaka eza World Cup ezigenda kupiranga tezi jia kusawa zigenda kwa datanu eze chilo echolu na kuruwalilo ye gwanga ilia Curacao, ne gwanga ilia Ivory Coast, then ne gwanga ilia Ecuador, ne gwanga ilia German. Games ezo na zigenda kubiranga ate zija kusawa zigenda kubiranga ya dala tanu eze chilo hecholu na kuruwalilo sotula kalira ensonga zo na ugenda kubiranga ate ozifuna buterefe. Sawe ne soka ekutusu wako banafe aba biwin bet Uganda, aba gama nchono kubiranga ato kola chilichi mchoka ugenda kubiranga ato tuwe yungako ngo ita website ya fe ya www.bwinbetug.com take ambutes www.bwinbetug.com ensonga zona osobolo kupiranga te ozitambuliza dalabulu unje mpaka eza World Cup zama zedo kupiranga te ziteke buwayo atenga binji biosobolo kupiranga osiva kumu kasera kano tulimu kome kereza group stages then tuolekele chetuita round of 32 ye mpaka eze chikuwa pecho UEFA Champions League rather eza World Cup ngabe zimu kupiranga te azita ambula sowe wangu lile ngo wangu la nafe akubiwi nbeti Uganda ensonga zo na osobolo kupiranga ate ozita ambuliza dala maridadi sana yenze tamkede umbalu nkwagaliza okulizo okulonji
1: nange zironi so vingi tukenda bio gairako so tukusubi zanti wezina welida sawa mkage zechiro ogenda kupero ganyudwa nyo mncheka teka ya feno mubie mizanyo okuvako mwusio na Nolo nsongeyo, akalimiko, akaina kupeda kwenu yoka Radio Budu, Radio yo mtuwa bulijo, kari notambule fenanga bulijo, mteka teka ya feyoru na kuorwarelo. Kakati, tusoka okoza yoza abana bafaba wala, abawala baba under 17, kupanga, ina kuzino tupada tupeda nyo World Cup, so mkupeda World Cup, nitafuna nyo kade kufocusinga nyo ku kunsongeyo ni abana baba wala bambi baso dokpeda nga ba wangu ba retaining so wabe isigalize chikopo echa sekapa under 17 women's championship uruvanyuma lukuba abategesa ba Tanzania goli zali satu kuwelele so game ni yaliwo ku Tuesday wali kuchisawe cha KM Stadium Mudala Salam era performance yabadde ya manyi nyo eri abana bafe bano ezimu kwezo performance zizichia sinzi okulabi wawo kutimu ya pene ya under 17 njagala kupera nga mategeza konti timu ya fe bakupa golo spide ude nga buchari Justin Ailango mudachika ya makumi ya satu munana ne Brenda Nasaka nakupa gol after imu nginati kupera nga kome kerezewa then atemu second half ni kupera golo zali satu kuwelele mwana mwala kubaita Flavia Yagara ya teko mpira kwa mkatimba mudachika ya makumi ya na musambu saba Tanzania ya batu kanga tebachi ya ina mwasirizi ilanga bali baina kupeda nga balu zinga ulu zinsi kwa mganda wafaulirisa Radio Budum Radio yomu ntuwa ulijo so mgemu yeyo gole kupa na mwaya maimuna yali wama nyinyo ilati ya kiliza chinucho nacho na chumuita chinza kupeda nga chumuita maso ulimpide ya saving nga msaving na yamba kaba na baba wala okufuno buwanguzi timu ya feni ilabi kanti esubi didi nzo kupeda nga wediri nadalanga bali wansi wa Sherry Bottes kubanga abamanyi abategedde nnyo buli omama nnyo usobozi wene weakness ye so Adam Maimuna na Muwaya yali mu goal Fiona Alachi Jovia Nachiria Martha Babirie Vic Atlomungu Lydia Namaseruka Brenda Nasaka Flavia Yagala Justin Ailango Shadia Nabirie ni mwana mwala kubaita Immaculate Achieng wa Ima yali koko ku Elikambi Academy then akatebe kali kwa mwana mwala Sharifa na Mutebi Kizito kwali kwa Rita Nambus Anita Tracy na Balanzi Grace Kawino na Kalima Rashida then Cynthia Chirenga Angel Grevanis Dominic Tahia Nantege ni mwana mwala kubaita Namakula Joan bibabana babawala bali ku abali ku katebe cafe bogendo kuperanga wetegereza wano na wali then njagala kupera nga mategeza kunchi era timu ya pei ya bana baba wala wagende kupera nga wetegereza baino kupera nga bani lizibwa bade baino kupera nga bani lizibwa munyani lizibwa esingo kupera eyamany wagende kupera nga wetegereza ula performance era ingini ya mwesi magogo babade bongede kupera nga mukogera kukunga ayongere oku praisinga atimu na urengi lijiwa sodo kupera nga bako zemu kwa muganda wa fauliri za radio wujo radio yu mtu wabulijo so timu eno baza nye game zitanu wini zitanu batebe golo za vili mukaga then tebatebe duwa mgolo yona so laba ntiyabade 5-star performance mpaka zino era state minister for education and sports onarewo Peter Ogwang yavudeo na ayoza atimu ya feno olo kuangule chukopo chine cha sekafa under 17 women's championship na yungi dokupeda ngakakasa nti government yagenda kubere zamu nuku wakilo mzanyo kumpira ugwaba naba naba wala kubanga ulunaku ulwaliro wabade yuko abana naba nukubeda nga basi imiwa kubeda nga basi imiwa so onarebo Ogwang aba praise na praising technical team na praising anu ukulimbezo wa federation ulalolo jibazanyi mkula kula nyumuzanyo kumpira ugwaba naba wala nyumuzanyo kumpira kutuwali zawam gumuganda wafauliri za radio budu radio yomuntu wabulijo so edam Ogwang atakomi yao na bakoboli yao okusubiza actual agambye nti yenga ye kubanga mumpakazi no twafuna mukone awards nguvude kuchokubera nti abana bano bawangula ekikopo kino kubango bwanguzi bubera wa chikopo bubera wa timu yonna ne muli mukabafu na Twitter individual awards mumbera ngabwe tambula era njagala kubera ngamategeza konchi twafuna goalkeeper wafe kubanga goalkeeper foyo gwaita namuwa ya maimuna yalina performance eyama nyinyo mbera ngabo yatambula sonabera best goalkeeper monteka teke yo mulundi kuno ngabo yatambude then era mubufu bwebumu twagenda kupera nga twekanga nga necho muzanye ya singo kupera nga ya singo kulabi ko bulungi mu mpakazi no still yali muzanye wafe ya mwana mwala kubaita Shadia Nabilie yali best player akawala kaka akeru yeru kambala jazz number 8 yali best player kabira midfield ngakagaba left right so yagambye nti actually Ogwang yagambye nti agenda kupera nga wayo milioni zi 5 yenga member of parliament ne milioni zine 5 ngaziweleza mwana mwalone yabadde MVP like nga special recognition olwa performance ye ajiasodo kupera nga ya wadeyo umwanu no milioni zitanu zo zigenda kupera nga zikuwa mchikapuche ya mwana mwalu oyo so sometimes chi confusing chi woli yao kubanga abana wanda balabikanga bandi yaka doksimi wa musimi wa yemu ni mkulu watu wabaya wasa zeo tupatu jagena necho kubanga ila banji oboli yao abandi badde bagala okubera nga basimibwa obane ni batafuna wadde na kakisaka simibwa mu nsimibwa efanagana ko bwetyo akati wabo mukulia wadde milioni zitano ku mwana mwalono mukisagwe jukina nti wana mu Uganda olumwa abana bana olumba badde babadde bamanyo okuba mu mpaka zonda zona ne batafuna yoka ntuko nako nana yenga ekibadde isengo okubera nga kyogerebwa nti abana bano babera bakyali bato nga babira te bagwani doku na senti
0: niyo hadi yabagama nti abana baloti baina kufuna senti
1: amati mbo mwana mwe myaka ejo mbo abana naba kutoka kubera na bubuna anyizibwa
0: bwaju bwazwa mama we zidabirira omwana we kiba kibi
1: so ero genda okumagamba nga mubadde mbera muko complaints olumu ne kubana abo ababera bakoze bulungi either like kwanda 17 oba kwanda 20 niyo genda okulabanga tebaina nyo kya manche bafuna iranga babira abagenze nga bavayo nenge kibadde kimuko kye kyogere wako kyekyo nti abana bano balabikanga baka sente kano ababira batanda bakutuka myaka ji owninga sente nenge songe yo buli mwagira balwe buli mwagira balwe abamba gira bange yo kwekwasa nti omwana yabera kubanga olumu mwana baba kunyaka sente kukaso olukumu yabakate kubazaddebe muzadde nabako ampushinga wanuna wali then era mumbera yemu olumu abana misomo jawe nebirala so omwana waweleza miaka 15 abata nisokutegira ekigambo sente era value ya sente abata nisokupera nga ajufuna So ne ye mwana mwalo ono
0: yeshi kwa mwana mwana wala
1: why
0: abe naku zinobaka zala waita uwe umuaka gumoge ndo kawa sente nga kazi maino zima niti nuzibu ya sweet
1: ilanga kasa ono kutekinati kakati wanampade chabi vili wanampade chabi tanateka lunolupapula mbeida nga kwekeza kukupera ngetambla kare no kwe kusimi woko kubadeo ila pebina dita kuyo mtu wabulijo tujia kupera nga tujibati ya geza nenga I update kubaku kubana baba wala basi midwa lunako lalido ola performance jibata dewe ya manji tubade tuchaludo kulaba ku national team ya feyo na wakubeda nti timu neza nye mipiri etanu win is etanu timu nete wa golo zavidi mkaga neta tiye wam so laba nti chabade chini ni nyo ola performance ya fe baba na baba jibata dewe mbeda nga waya tambudeo kumulondi guno
0: kali mbeda wetu wetambula na enze anyway nsime nye cha minister kuwa okuwa MVP milioni zetan ni hate chandi badi cha timu yuna kuwanga MVP tasobola kugusa mbaika kuyagale kuogani ila inakubira collective effort ya kuata kuwa no nange nkwate wano kuata side yeli nange nkwate side yeno bwechino kuwanga techivira so MVP ainzo kubanga yazanye nira ne banne bamuyambi ku okubiranga atatu ka ku nsonga jia sodo kubiranga atatu se kubanga timbe bange sambi games zitano ngatetebe dwamu mu game name ekitegeza ne ba defender baba kuzogwabwe ne ba defensive midfielder baba kuzogwabwe then ne goalkeeper baba kuzogugwe timo kubanga tetetebe dwamu so chandi badde kya basambi bonna ne bazandi badde millions zinga 10 abavubuka abo squad ya basambi nga 25 zandi badde zibamala okubaka kubuli omuka ateka mu sawu newe jiwe mtwalu nga 22 23 newe jibanana abalala bizibanzo okupiranga tebagabana mutufu ziba sente nyingi ezinzo okupiranga tezibongira kuna damu misomo jabwe kuba nebyetago kubanga abo walabo nabo bali nebyetago koyagale kugani basoma mukusomeyo sanga ibintu bingi tugenda mutu atukola chi kati bobango bawaya akasenta ako mitwala 5 zinzo okupiranga tezibatambuza ezinzo okupiranga tezibongira kuna daku chebayina muzadi natu kugama nti tugenda kutuanga omwana agama nti mami nazitereka wano na wano na wano bampeke mitwala 10 tugende kutua dadango muzadi takute muzize mutu chiba kya manyi nyo nyo nyini dalaso honorable minister toyanzanyo toyanzege kulwa team yabo wala abuchosodo piranga ti wataddewo inzo piranga te ntandi kwa tomanya atena bo walira inzo kuwanga basimye mu kasimo akenja ulo munsonga nga bezigeza ko piranga te zitambula so katumule muko then wetupa mkumula muko tugenda kuja tuyongereyo nida chike zitake zente katekeno tovao
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tuwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo
3: mundange Richard wewale ka lunch kano chibade chiyitirivu mbade ndudo kulia chapate zuo mabwezi ti mampeyo chapate ndala ntualideko na avika
4: mundange nga zuwe dewo bali muntu ansobede aride chapate na haka unga mioka
3: mbanange atena haka unga kao mye kano wakaguze wanawe
4: Guto naulira kukawunga atene ngane mpya 80 wa Spring Fla. Spring Fla ajira mungano mwunga muyonjo atenga aroma. Talina buzibu kubulamu Spring Fla. Alimwe chiliso cha vitamini mwenda ne minerals. Kaja mangu atengano. Okoze sabu tomutoma nyo. Olu naokola chapati njiko. Mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring Fla akuliba Mandela Millers Ebu Sega. Era mga tabidi ya Mandela Group.
5: I'm in the Musa Juni Club, I'm here to say my sangha. Yanguma! Get you!

0: Jukiza buli muntu ntobuweereza obulala obw'ebyobulamu omuli obwa TB omusujja gw'ensiri okwetangira obulwadde bwa mukenenya okwekebeza wamu n'okujjanjabwa kw'oteeka n'obuweereza obulala bukyaliyo mu malwaliro gonna okwetooloola eggwanga. Kale singa obeera tewawulira bulungi tolonzalonza, kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi okeberebwe era ojjanjabwe abasawo abakugu. Weewale nnyo okwejjanjaba awatali magezi ga mukugu. Bw'obeera obadde ku ddagala lya TB, malaria obanga ojjanjabwa mukenenya, genda mu maaso ng'omira eddagala lyo nga bw'obeera ogambiddwa abasawo era goberera n'appointments ezibeera zikuweereddwa abasawo. Amalwaliro gaffe gonna gakyakola nga bulijjo. Kale weekuume ekirwadde ky'Ebola era ofeeyo nnyo ku bulamu bwo. Kino kitwale nga kikulu. Weewale nnyo okwegatta n'omuntu yenna gw'otamanyi bw'ayimiridde ku nsonga z'akawuka ka mukenenya. Jjukira nnyo okwebaka mu katimba k'ensiri okwetangira ensiri okukuluma. Era singa obeera ofunye obulwadde bw'omusujja, yanguwa olaba omusawo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
1: Nga tujja kuzimya kabi mu ntane gya Radio Budu ngeri kumpa wefa bakule weereza Obuganda ne Uganda yonna wamu n'okukyusa obulamu bw'abantu ng'eyita mu pulogulaamu zaayo ez'enjawulo. Kati Radio Budu agenda kutuuka ku bawuliriza baayo obutereevu mu bitundu eby'enjawulo mu kyetumya Radio Budu ati 25 tuwa era nga beebijja bamu abalidde mpanga kati tugenda kutandikira awo nga 17 omwezi ogw'omusanvu okuva ku makya paka kawungezi Radio Budu yonna ejja kusibawo ebijja bamu tawuni. Tugenda kubeerawo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli enteekateeka ya Muteeseza Mmeeme abantu mwe bagenda okubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo wamu n'okutumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo omuli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa Mmeeme wakati w'abapresenta ba Radio Budu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano n'ekibimba kawuniro bakijula kapoochi busumbi bijaba mu kisiraamu jaga mu lusana n'ebitundu ebiranyewo fenna tusaleka ebijaba nga 17 gw'omusanvu anti Radio Budu esazeeko Radio Budu at 25.

0: detu ngabwe gendo kuberanga te etambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio boddo era match detu egenda kuberanga te etandika da kuna kulwa Saturday then ekomekerezebwe kuna ko rugendo kubera olwa Sunday ye match detu ngabwe gendo kuberanga te etambula sempira jama saza juju amazo kuberanga te gitandika mu butongole jamazo kupiranga teji tandika mubutongole ila amna mkutandika mubutongole njago kutegeza koko antibinji vitu gendo kupiranga te tulaba na daibi genda masu kupiranga te vitamda timi saziri ya budu yo ye tege kidedela bulunji nyini dela ila njago kutegeza koko nti waliku mtesa waguru kasawa kwa waguru uwe gendo uwe training ila wala dibabu za timi uwe training ila na daba mku wabu timu ya training ya kumtesa waguru kuchisawe checho kumtesa waguru mnango jeke no wansi wale chisawe chokuli basketball court timu wegendo wetendeke wa na obulungi enyo ogowe na omulungi uliriza era njago kutegeza ku control na ku lwencha luna ku Friday lwe muinzo kuberanga te mujiraba na dalu na ku rusemba yemasaka eno then yolekere mu kibuga kye Kampala wali ewampe okasanga ti jegendo kuberanga te zanyira game ne team yesaza eliya cha dondo mipiye ja masaza ga Buganda ku luna ku Sunday game jejo kuberanga te zanya ye team yesaza eliya buddu game esoka yagwa buterefu yagwa bulungi nga buddu esodo kuberanga te wangu timu ya saza ya bururi zali gozi biri ku emu na zali gozi biri ku emu wakubate chenina tegede koko nchabaza njiba timu ya saza ya bururi uruwave budueno nivagano kudamu kubiranga teva traininga uruvanyuma lukubanti timu inabasambi bali baba njibwa bali baba njia omusimbi nala wenses oboli yao ne nendia itali nunji elimu kampi ya saza eliaba nafaba bululi chinono chinzo kwanga bululi chechafu deo maulile na yenga si bululi yoka oboli yao na masaza marala agamu kwago maulile gikatage na masu na kuilanga tega tamulila konyo msonga nga vestambula nenga zov nao chinategede kukonti nsonga zimu kuilanga tezi so tingi weze saza elia bululi ilanga wavubuka muweekend tujabala wanga wazemu kuilanga te baku asaganya ensonga no kusambila dala obulungi enyo gowe na auliriza yo muntu wabulijjo radio bodo nenga bulemezi bazanyi mukugemo yo mukwano muwik makati ngabete kateka then chadondo chechimu nabo bazanyi mukugemo yo mukwano ngabete kateka wekula chechimu kubanga juka nti wekula ni chadondo abo muweekend bawumude irango kumula kwabwe bazanya mugemo ya soka bo bazanya weekend eri ngenda kuzo mwezi 13 libagi na masino kubiranga te bazanya so weekend yeno bagenda kodda mu kubiranga te bazanya je Twitter match day 2 kulesa zali ya buddu twebazanyo mwena mwena abasobodo kubiranga te muwaddeyo kulwa team ya saza eri ya buddu banange mwebali nyo mwebali lidala omukuru Dan Dan ngokule wali kubam kale ni webali nyo webali lidala webali kupiranga tenso ngobado zitambulisa dabulunji amazi ku training then obutunda na nenso ngenda nyenji webali nyo webali lidala Dan kubam webali kupiranga tenso ngazo na ozitambulisa dabulunji then abanafe aba modern motel wali mchimanya mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga tenso nga mwezitambulisa dabulunji atila mwebali kuwayo kuwa timu yesaza elia budu then mkuru SK sema gana wali ku SK Poultry nawe bali nyewe bali lidala nabantu abalabo nase kinomu wali mwami Saddam wali munyendo aina bucha abadde abikolera ko dala bulungi nabantu abalalaba enjawulo banange mwe bali nyo mwe bali lidala mwe bali kubiranga tensonga muzitambuliza dala bulungi era na team a performance bulirucha ejja kubiranga te yeyongera ko ateera ejja kubiranga yeyongera okuguma okulaba nti ewangu lechikope kya masaza 2026 kubanga emission atime no gena mas na kubiranga te ewangula echikopo gowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio boddo so mwe bali ku nsongezo ngabe zigeza ko kubiranga te zitambula then twabagamba koko timu ni ya Kigezi Homeboys mutufe limu kubiranga te yete kateka kubanga twabagamba nti yazze mu big league na mu super league mugwangi lya fya Uganda iranga bamazo kubiranga te banjula omutende soyo gwe bayita mutiaba Joseph Mutiaba ya mazoku wiranga tajia Joseph Mutiawa Hald ya sodo wiranga tiasanyize contract ya miyake bili mirambirira tuwabagami okoko mkome ntrao osio mazoku wiranga tajia okoko wiranga tajia yongira muko echinogezi na daku timu eno nukula wanga tensonga wa mazitambuli za dalabu nji timu nabika angiri serious mungkula yayo eye mirimo bali mkubira nga tebete kateka okulaba nti alij egendo kubasanga na danga mutufu bali set mubulichimu nechigeza kukubira nga te chitambula ila nabadengeza kukubira nga netegeleza federation enakwezu ya fulmi ya matimu agama zo kukubira nga tega wayo gateleza ebi mkuwebio ebi nzo kukubira nga tebi tambuli wako na dala season ya bili makumi abili mkaga bili abili msambu nga matimu zimatono nyo mubutufu agali kiriadi agama zo kukubira nga te gakwa saganya ensonga okulaba nti season ya agali set niengela akade kachaliyo ili ya matimu zaga gata naba kukubira nga te gawayo bigai no kupiranga tega wayo kupanga juki anti mwino kupira mu contracts ezaba sambi a contracts ezaba tendency mulimo kupira mu etsawe chitukiride no mutindo ogwino kupiranga tegutambulirwa ke ensonga sunebirala binji nyo nyini dela agowe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo na radio budu era tulinze tulabe kubanga ndo za federation chiyagala kupiranga tekola obole one competitions committee bagala basobola kupiranga teli jeno etandika nga twali chekwaso kubanga matimu za gasinga bogeza ko kupanga otunulira engeje kwa degete kateka mu butofu nga twa tunatira kubanga tutandika league negatani ko kufulumya enete kateka yago enzijuvu atenga nebimu kubiwandike babiwele dwayo obole abubadde wabadde okola kiste wabadde okutwalira ebintu na mungeri ya nagalali ne federation nga byonna abantu abyeno okulanga te basaba okulaba nti luchi mchitambula nge bibasaba leti niyo kumulundi guno abala bikanga bakedde okulaba nga te nsonga bazitambuza bulungi na katali mugwangi lya fira Uganda na kokagenda kupiranga teka guru wao nge nakuzo mwezi rumu omwezi ogwa musambu ekitegeza nti wiche yeja akatale ngabuli jobu tuchimanyi kagenda kupiranga teka guluawo na damu liji egwa ngia Uganda yokuntiko atetu wabi season ngabu egendo kupiranga itambula agwewe na omurunja uliriza by the way la ne federation yeso wado kupiranga te ya furumiza che Twitter club licensing core process ama club za gugawa licenses ezenja ulu na season ya bili makumi abili mukaga bili makumi abili musambu chinondo nga chikula mufufa big league na chikula mufufa women super league chikula mufufa women elite league wona wichigena masino piranga techitambulira okusinzira kunteka tekeyo yeso wado piranga tiafurumizi dua ngabi no piranga te etambula na debi binje bibia wansi then league eyugwanga Uganda yokuntike yabachala ngabi no piranga te ekwasaganya ensonga iranga genakuzo mweza bili mubili omwezi guno njago kutegeza ku konti fufa ya furumia jetuita club licensing core process era okuvanga na kuzomwezi rumo okuvanga na kuzomwezi rumo omwezo gwo musambu jetuita primary registration window opens obake katala ako akaino kupiranga te kaguru wao akokuchusa chusa muko abasambi nogeza kupiranga te abakwasaganya songa dacha nategera kuko and workshops na damu za nyogwo mpiro gwa bachala kuruno zigenda kupiranga te zitambula atenga zigenda kupanga ziwerako okwongera kupiranga te omuzanyo gw'mpiro gwa bachala mu Uganda wano gwongera da kupiranga te gutuntumuka okutuka kulevo je tusinga kupiranga te atugwetaga ko kupanga mwanga gasinga Tanzania obuli ya unegwangi ya Kenya batu ita koko na damu side e ya bachala ero abantu bitu basanga kulevo ezenja uro batu jojo bia wadenga nafe era still olaba nti mpola tugeza kukupiranga tetu ja in fact abawala aba na Uganda abava mulije gwangi ya Uganda nibagena mye Tanzania nibagena mye Kenya eranga bwe kiri kubasambi bafe abasajja na daku matimu za gagenja uro bagena mulije za mawanga gatwetu rode nga Rwanda nga Tanzania nga Kenya ni webu zanti na edda mutufu wafu wano chicheche bagano kupiranga te basambira edibe linywevu kubanga bageza ko kupiranga te abatekawo embera so katusubira nti kuguno mulundi era still wagenda kupira ko ebyenja ulu wagenda kupira ko ebirungi ebigenda kupiranga te bitambulirwa ko kulaba nti muzanyo gwo mpira mu bachala omuzanyo gwo mpira na damu level zisine za wansi gugeza ko kupiranga te awamagubira ku level yemu ano muzanyo gwo mpira ogwa bachala oba nyogwa teguli kulevo yemu wabula gugeza kukwira ngate guse mberira ngabu tulaba mbazu ngweyo bubageza kukwa ngate abaku wasaganya ensonga so nebina vayu kusaidi zeyo oja kukwira ngate obifuna butelevu gwechichi mchoka cha kubanti weku midi kredi wodo radio eyomo ntu wabrijo tugenda kupanga tumula muko then betupa mkumula muko tugenda kujatuwe yongereyo neda chika ezidake zente katekeno ya tula tupenke sports special na daisa wene soka ngabili mkwira ngate tambula tova
1: Nchia yongira yo, uudi dizebi ya mizanyo, wanumpugwa mjua tukwe nkuke sports special. Echitundu ya chisoka, wanukuredio buju. Ngache kutusibu wako, uliche wetaka kwa msibu waka papula. Biwi ni beti Uganda ya chidina. Omuli odizen sava na maguba gata banga wo. Wewandisa katiku www.biwinibetiugi.com. Otanikira ukusiba kumipira juna. Winibeti Uganda, edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Okubetinga, tekukiri ziwe liyavu, abata naweza miaka 25.